ya ko ko ya wan han ni sa ta ni la e shi te ya a ju pa hin sti de ni ko e a ni sht no ye ta to zi ta ni la e a ju e a ti sa ta a ju e a shi ko ta an hui a ye a ju e a ha ki ji sa ta ni la ha ko ti e ya a ju ti te ta counseling

Tid ay nanal kahit anila di hatsits in hatsiga bigidet ay adya justiki ay kahit ni niligi ay adya kahit ay ahot ahat nashin gay California to San Francisco adya ay nanal kahit anadi nanal sate kaya din da kahit sa dekishil adat ay e adria adis dit in hot e hego tsinota yatast hito adria shin kut a dit alhitin bashin azni lehli hatsiga bigit e adria shin deska do hat ebeni na e ya hot e no shin adria hat a natas ingo ya nahti shista nila e ajd e a banat hanata das kedit e a schlaat da e a blast kidney has kind of on watch it

za ad nahas kashi aj iya dide aj honne gidi wan has angwana iya aj sa iya dayos dela overdose ngid iya ila ladana iyo toha zo ad de zade kut ob tabaganigi saho e kut oba honne dana e aj iya tcha iya btolo ina gid iya ndahaz di Eat a bit of a skid at the scatter nila. Think on that, gee, yeah.